na cheng am vale al kaya nong la yire kaya nong la togo jisi kitab salam na kitum digitum bale